0: Oci koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangkul enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai tuang makawan jaren kono. Sei lia kabuji ang joden. Salapir sakat tiduran ang joden.

0: tiyo niya ng marek.
1: Iyo ba na, Gideon?
0: Rasgo na mo dyan, ikaw. Dyan-dyan, ikaw, abar sa lingkura dyan, kipa dyan.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.